0: dị mma ugbu a. Ya bụ oge ọja Rose atabala ọkụ n'ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị ụwa gị. Ọ bụ na gaa n'anụ egwu gbuo ahụ, ị ga-ama na oge ọja Rose eruola. Ya mere ọ ga-adị mma ka ịkpụdebe nso. Ka anyị na gị nwee ike mmerụbe ya na mgbe ụtụtụ a. Na nkịta ahụ, oge naanị m ga-emerụbe ya. Ọ bụ mụ na ezi di m na redio.
1: Clinton Obidaya, asị m gị Bolachi na mgbe ụtụtụ a n'ebe i sitere na-ege ntị gị na gị onye n'ebe ahụ ugbu a. Ngwa gị ka ịgbalite redio gị ahụ iru na Rose 101.9 abaka anyị bara ihe ndị ndu na ndị ọchịchị anyị nwere nye anyị maka ndị ririla ofe ogo, ọkazị, ụha na ntụrụkpa gụnyere ihe ndị ọzọ so ya n'azụ. Ndewo.
0: Ndewo. Ọ dị mma o na nkịta o, anyị nwere akwụkwọ akwa ndị dị iche iche ndị bere ahịa. Ya mere soro anyị n'azụ ugbu a o, ka anyị na gị nwee ike merụbe ya. Ebe a ka mbụkwa onye ọma gị Chidimma mere gịnị? Ka ọ dị ugbu a, aga m eji akwụkwọ akọ punch wee malite na mkpọtụtụ a. A na-ekwu ugbu a, ọchịchị etiti, ọchịchị etiti, ha hazie legoruru ijeri naira ise. Ijeri naira narị ise, wee ga mapụtara ugbu a maka nke ọdụrụkọ nchekwa. Ya wụ iji hụ na a ga-echekwa mana gaa abụọ n'ala anyị. Ka ọ dị ugbu a, enwela imerekete ime ego bụ nke a haziri. Nde, do you know who was me? Do you know who was me? Ka a na-ekwu ugbu a. Na-eji ha eji. Ha na-aga ikpe, ha na-aga n'ụlọ ikpe. Ha na-aga n'ụlọ ikpe. Ha ruo n'ụlọ ikpe ugbu a. Ajụwanụ ha omela agha, omela agha. Ole nke na-emenụ? Ya wụ nde, do you know who was me? Do you know who was me? Kenna na-ekwu okwu ya ihe a, ọ bụ ndị otu nzuzo. Ndị kọtizim. A na-ahụta nke ugbu ahụ na akwụkwọ akụkọ Punch na mgbe ụtụtụ a. Maka na-ahụtakwa o. A na-ekwu ugbu ahụ n'otu ogun ahụ, n'otu ogun ahụ, mee na tinsa duyin. Ọ dị mbọ dabarale. A na-eme ka mata ugbu a na steeti ogun. Ha si m bịa ka rụọ ọrụ unu o. Otu nwatakịrị nọ na mahadum ugbu a edulala ya mụọ n'ike echi. Has been dulari, has been dulari. Ekwu ma nwoke ma nwa ma na-ekwu na onye dị taa nwụọla. Ọ bụ gịnị gburu ya o? Ọ bụ ụmụ ọma Afrịka ndị oji egberi, ndị oji egberi. Ka ọ dị ugbu a edulala ya mụọ n'ike. Ọ bụ ihe m na-ekwu o. Na mee na tinsa duyin. Ọ dị mbe, ọ dabarale. Ma na-ahụta ugbu a o. Yaye! Otu onye nwe ụlọ, otu onye nwe ụlọ has been go bad nwuchida njichid.

阿迪姑God bua o tu di na winye o tu di na winye eji heji bua o nka bana nambara chi som na kwa chukwu de chukwu kere God bua eji heji makia bi hono na hu o mata kere mena kwa barabara firi kele ya megusa yoyi me ya gaga me ya baya gwa sarigon ate american do na hu God bua o eji heji ma di ma winye they gonna be God Eti gara ga o ona na ebesi he obi kondu woji uno hafu no mo ngaleta mba bo sakre tabu kwa go no muche ade a uno ji che ade ka che nganga wisim ale ka uno ga kwa no ga kwa no atwa aga jenga ka gudi ke ogi ka boko onya ade la mi hia ho obo onyo mekome onyo bi aja Ya wo na amaje na amono nwa o amana na amu nwa mu yele nwa ndozo ne be ha ka wara o Kadi bua o party NDC party NDC ha se mekwelu mala e mekwelu mala e ma le capital bi na kwa kwa kwa so de do bi o na de kwa kwa ha se ngona mada bua ha na ge sina ku frena ngwa amana ndandro tche ha na ku otu ebe Adegu Ana ma hutu bua o na party APC na party APC na state Ogun ana meka ma tu bua o o tu ndi se boto ba ba hubu a ka ne meka mara o na hapa party APC gafe na party PDP I will say bed. Maybe I'll get my gun on area. Uh-huh.

Adem ugbu aga mewere akwụkwọ akụkọ ndị nke rutere m aka. Chetakwa niile gị ntị na Rose 101.9 aba na mgbe ụtụtụ a. Aga mewere akwụkwọ akụkọ Premium Times a, bụkwanụ akwụkwọ akụkọ m ji ugbu a n'aka na elebaya anya. Ọ gịnị na-afịọ na ya bụ akwụkwọ akụkọ? Dịka m na-ahụ ozi nke na-akọwa n'ugbu a, a sị na ndị uwe ojii na mba South Africa ewerela egbe gbasaa ọtụtụ ndị, bụkwanụ ndị nke kwuchiri na ọnụ ụzọ ama maka njem njegharị iwe bụ nke a nọ na-eme. Maka abalị 13 nke ọnwa Juun, bụkwanụ ụbọchị ikpeazụ nke enyere, a na-akọwa ugbu a na ndị na-achọ ịhapụ obodo nke South Africa anabatala ọnọdụ a ịhapụ mba South Africa lọtaghachi na mba ha nọ n'ime ya. Onye isi ala mba Amerịka bụ Trump akatọọkwala otu ndị Israel jiri na-ele ndị Lebanon na-enye ha nsogbu, dịka ọ nọ na-akọwasị na ndị Israel na-egbu ndị nkịtị ndị aka ha dị ụcha na ya bụ mba ugbu a na Lebanon, na a na-egbu ha ndị aka ha dị ụcha. Ahapụrụ m obi gọọmenti nke onyeisi ala Bola Tinubu nọ n'isi ya, maka na achọpụtara m n'ezie na onyeisi ala ga-abụ onye a ga-emeri emeri na ntuliaka elu 2027. Ọ bụ onye na-ekwu nke a, ọ bụ onye bụbụrụ onye nkwado nyere onyeisi ala bụ Aliyu Audio, bụ ya na-ekwupụta nke a. Ọ sị na ihe mere na o jiri hapụ ọchịchị nke onyeisi ala nọ n'isi ya bụ n'ihi na o doro ya anya sị na onyeisi ala Bola Tinubu na a ga-emeri ya emeri. Maka Erufai akachiburu steeti Kaduna n'oge gara aga, ntuliaka elu 2027 nwere ike ịbụ ntuliaka elu ikpeazụ a ga-ahụ na Naịjirịa. Nke a ka ya bụ ndị otu Arịwa, ndị ntorobịa ha na-ekwupụta ugbu a n'ozi nke ha wepụtara. Nke a ka ha na-akọwa maka ntuliaka elu 2027 kwa pati NDC kụpụrụ aha Peter Obi nakwa kwa nkwaso na ndị a bịanyere aka n'akwụkwọ nke ịṅụ iyi, ya bụ na o nwere akwụkwọ nkwekọrịta nke pati NDC dere. Ọtụtụ ndị abịa bịanye aka n'akwụkwọ ahụ sị agaghị m ahapụ pati ahụ, m hapụkwa pati a nke mekwa nke ọzọ mekwe m ịṅụ iyi. Ya bụ na Peter Obi esoghị kwamkwasị esoghị agụpụrụ aha ndị a akụpụ na ya bụ ịṅụ iyi nke pati ahụ, ka ha ghara isoro na ndị a ṅụrụ iyi. Ndị ntorobịa na steeti Kaduna achụọla ndị otu ọlụ ọgbalaga ọsọ ụkwụ erughị ala. Osote onyeisi ala nke mba Amerịka bụ DJ Vance ezipụla ozi ugbu a zigara ndị minista na mba Israel gbasara ịwakpo Trump, bụkwanụ ndị na-achọ otu ha ji agwa Trump okwu ọjọọ site na ọnọdụ na-ekwesịghị ekwesị. Osote onyeisi ala nke mba ahụ ezipụrụla ha ozi ugbu a ka onye ọbụla makwara ihe ha nọ, ka onye ọbụla mara ihe ha nọ. Onye na-azọ ọkwa ịbụ omeiwu nnọchite anya etiti nakwa onye nke omeiwu bụ ndị nwere mmasị apụrụla pati NDC gawa ụlọikpe n'ihi akwụkwọ nke na-ekwesịghị ekwesị a na-ahụta na pati ahụ, karịchasịa ndị nke a napụrụ akwụkwọ ka ha ghara ịzọ ọkwa, ya bụ na ọ gaara ha otu ha siri chee ya. Agaara m ewepụ ego mkponye aka mmanụ patrolu n'ọnọdụ ahaziri nke ọma, ọ bụghị ihe ahụ onyeisi ala Bola Tinubu mere. Onyeisi ala Bola Tinubu wepụrụ ego mkponye aka mmanụ patrolu n'enweghị nkwadebe, n'enweghị nhazi nke o mere maka nke ahụ. Ya mere, ọ bụrụ na ọ bụ mụ a dịka Peter Obi, eziokwu, aga m ahazi ihe tupu wepụ ego mkponye aka mmanụ patrolu. Nke a ka Peter Obi na-ekwupụta ugbu a. Peter Obi sị na ọ bụrụ na ọ bụ ya bụrụ onyeisi ala mgbe ahụ enwetara mmeri ahụ, n'ezie na ihe ya na-akọ bụ na ya gaara ewepụ ego mkponye aka mmanụ patrolu site n'ọnọdụ ahaziri nke ọma. Nke a bụ ihe Peter Obi na-ekwupụta ugbu a n'ozi nke o wepụtara.
Government in case state Ogun adola aka na nti o na agwa ulo akwụkwọ government si onye ọbụla kpachakwara anya maka ndị na-eme ihe omume nturugo nke mpụta n'ụlọ akwụkwọ onye ọbụla kpachara anya o government in case state Ogun adola ndị na-eturugo n'ụlọ akwụkwọ aka na nti ma ụlọ akwụkwọ nke gọọmenti o nakwa ụlọ akwụkwọ nke ndị nkịtị nwe si ha unu leme akwa n'anya anya achọghị ihe a na-asị na a na-eme graduation mba anya achọghị ụdụkọ ihe ahụ anyị ga-alọghachikwa azụ ịtụ ndị mba Iran mgbe ogbunigwe ma ọ bụrụ na ha kwanyere gị ya bụ nkwekọrịta ugwu nke a ka Trump na-ekwu Trump ekwuola sị na ndị mba Iran nwa nupu isi na ya bụ nkwekọrịta na ha ga-eji anya ha hụ ntị ha abụọ na-ejighị enyo nke a ka Trump na-ekwupụta ugbu a Soluda akpọọla oku ka ụmụafọ steeti Anambra kwado ya maka agha ọ na-ebu megide ndị ụkọchukwu adịgboroja na steeti ahụ ọ sịrị unu bịanụ sonyere m ka anyị buo agha megide ndị ụkọchukwu adịgboroja na steeti Anambra ndị amnesty ya bụ otu nke amnesty ekwuola ugbu a sị ịhụrụ ndị a sị na ha bụ ndị otu ọla ọgbalaga chigharịrị echegharị ihe a na-eme ka ọnọdụ enweghị nchekwa Naịjirịa na-akawakwunyekwa njọ ọtụtụ n'ime anyị ahụla shege nke a ka ha na-adọ aka na ntị ugbu a na ọ na-eme ka ọnọdụ Naịjirịa na-akawakwunye njọ kwa ụbọchị a na-akọwa na Michael Goxin nakwa Stan Nze gụnyere Obi Kubana na ndị ọzọ gara olili nke otu onye na-eme ejije eliri bụkwanụ Alex Ekubo na steeti Abia

Oba kon go to cancel neck e wolu bua se ko diwo tu a ka ama wapota ijeri naira 28 na ato na oma abuo ma ke ga geji na eleba anya ni hu ko erimeri ka ama wapota ya bu ego ugbu a aga na eji na elekota ihe metotara nu usoro nke ihe oriri na ya bu obodo Nigeria. Ndị a weburu akụkọ ndị nke rutirela m aka ugbu a na akwụkwọ akụkọ Premium Times ndị nke m hụrụ. Dịka m ga-ebu Achukwu Oche n'aka ngebe ngala ka ọ kwụrụ anyị na-aga ebe anyị ma na-asị gị ndewo.

ane kubwa o na fopuka abuwa ni iria abuwa ni ise na fopuka abuwa ni iria abuwa ni ise inye lukwa ndono mbasa usina hama kenyele ulo mmane ruru nari abuwa ruru nari ito yu na omi iri sebu ndiye burebu kente neku nkao otu mbo wa otu yuen neku ya hasi mbi agunu o na ndiye burebu ndono mbasa usina hama kenyele ulo mmane e burebu na fokaraga o 950 humans ndono mbasa usi ndi na chinta mwono mwono ndi na chuma kahiru uro mmari ndi ndi egbure budele la mwono ike na fwa garaga ana he kulubu au na bruno okuda okuda ne kurusike mbe istimba Iran istimba Amerika na famba Iran na bruno okuda aga no tu kwasere kwase na mano patrol ogado tu eh machilu kuyelu.

otu onye ala anyị otu onye ala anyị no number UK o gara ga pa kwara ga mega agwale pa mele agwa Saragon ole ihe o mere o o gara ga lo otu nwanyị wakpo ya sikosa he savana onye di otu a ana kwa nne kwuo na nwanyị anụdere mmanye mana ka ọ dị ugbu a epụzọ tụọ ya ngangarism ọ nọrọ ngarism afọ ise dị mma mana ka ọ dịzi ugbu a a na-agbaziri ụbọ nwamkpi kọrọta n'ala anyị maka na o meteri the goal isi kotere bụ ka ọ na-agbagho na mbụrụ ndị na-ekwu okwu a na-ekwu ugbu ahụ ndị ala anyị rukwara nde iri ụmụaka riri nde iri ka a na-ekwu ugbu ahụ ha metara agụmakwụkwọ ha gawa ihu adịghị mma gawa azụ adịghị mma aha ke woziọma unu gị laiki ke unu ke woziọma a sị m bịa gwa unu o ọ maka ndị di na nwunye na achasịkwa ntị o ntị ha kwụọla ọtọ ama m ntị na kwụọla ọtọ agasị ka meka ya aka a sị m bịa gwa unu o ndị di na nwunye na-eme nsusu ọnụ ya wụ nwa nwa na-eme nwa nwa a sị m bịa gwa unu na depression ha ọgbaala 990 n'ebe unu nọ ya wụ unu mmege emeghe ji eme nwa nwa nsusu ọnụ aha nne esusu ọnụ na-esusu ọnụ n'ọkwa na-esusu ọnụ n'elu nsusu ọnụ aha nwa nwa na ọ ga-eme ka depression depression rie mbamba mana azụkwanụ ka emeka ndị na-asị ezi ha asị oge enwe onye ụwa ka emeka ndị nwere ezi nri ha ga-emekwa m nwa asị m bịa gwa unu ya bụ ọbụla na-asị ezi ugbu a ga-awere ntụ kwuo eze gị ka ị nwee ike mee nwa ma gbara depression ọsọ

0: isokwa ndị ajana nke taa na-eme ka anyị mata na ọchịchị ala anyị ugbu a nakwa ndị Ogun steeti agbakarala aka ọnụ iji hụ na a ga-enwe mbịakọta ma lee adịghịzi nchekwa n'iyi ala anyị egwu chụọ ya pụọ kpamkpam n'ala Naịjirịa. Ka ọ dị ugbu a, otu na-eke akwadola nnọọ ntọhapụ ego ruru ijeri naira 83 bụ nke a ga-eji chụọ ya bụ ide mmiri pụọ kpọmkpam. Ka ọ dị ugbu a, otu NSCDC na mkpirisi bekee nke steeti Abia anọrọla na-ekwu mkpa ọ dị ụlọ ọrụ ilebasi anya ka na-eleba anya ma n'ụlọ akwụkwọ nakwa ebe a na-enwe nnọkọ iji hụ na agaghị enwe ya bụ gbatagbata ga-emenụ. Ndị kọtara akọ nke taa bụ
1: Clinton Obidaya.
0: Nnakwa m onwe m bụ Chidimma Mmerekini. Ugbu a, nụrụzie akụkọ ndị a n'ozuzu oke.

0: Ozi mbụ na mbụ anyị ji n'aka na-eme ka anyị mata na gọọmenti etiti anọrọla ugbu a gịtachikwara ndị ala anyị na ha ka dịkwa njikere hụ na a ga-enwe nkwụsị ike nakwa mgbasịkwụ n'ala ike, bụkwa na nke a na-ekwuo na a ga-ahụta n'etiti gọọmenti steeti nakwa ndị nchekwa. Nke a bụ iji hụọ na a ga-atụgharị ukwu egwu ma chụọ ya bụ adịghị ezi nchekwa nke na-echere ala anyị aka mgba pụọ kpamkpam n'ala Naịjirịa. Ya bụ ndụ gbanụkwa na-ekwu na Tọzdee oge ha nọrọ na-enwe ọgbakọ ịmatatara nchekwa, bụkwanụ nke akpọrọ FSSAM na mkpirisi bekee, bụ nke afọ a emere nke a nọrọ mee ya bụ ọgbakọ ahụ. Ọgbakọ a ka a na-ekwu na a hụrụ nnọọ onye odeakwụkwọ ndigide nakwa onye na-ahụ maka ịmatatara nchekwa nakwa ngalaba dịgasị iche iche, bụkwa nke a hụrụ onye isi otu ONSA na mkpirisi bekee, dịka ha zụkọtara n'ọnụ iji hụ na a ga-adara ntị maka adịghị ezi nchekwa mpụ na arụ, ma nke eji ya bụ igwe kọmputa eme nakwa nke ndị ọzọ, tinyekwara ndị tigbuo zọgbuo nakwa ndị ọrụ agha ala anyị nakwa ndị zụkọtara ugbu a iji hụ na a ga-amaragodi kpọmkwem ebe bụ okwu a na-aga. Onye isi oche otu a nakwa onye ụdọakwụkwọ ndigide nakwa onye na-enye ndụmọdụ pụrụ iche n'ụlọ ọrụ ha nyere gọọmenti nke ala anyị bụ Sani Yagaya nọrọ na-ekwuo na-agbanyekwaga ugbu a na ha enwela nnọọ ihe ịga nke ọma n'ọgbakọ a ha nwere, bụkwa na nke ahụ ka ma ndị gọọmenti ma ndị sekpụtụkpo bụ ndị bịara tinye uchu iji hụ na a ga-enwe ya bụ iwurite udo ma hụ na a ga-emezi okwu ma gaa n'ire hụ na ya bụ gbalụgbalụ a na-enwe n'obodo dịgasị iche iche ga-abụ nke a ga-enwe mbirimbi ya n'ọgbakọ ahụ ugbu a na ha agbalịsi mbi ike ịbụ ndị ga-eji mgbakọ aka ọnụ mee ihe. A nakwa na-atụ anya ugbu a na ọ ga-ewepụtara ha mkpụrụ ọma nke a na-elekwasị anya na ọ ga-eme ka e were amamihe nakwa ụzọ pụrụ iche mee ihe, dịka ha na-agbakọ aka ọnụ ugbu a ịhụ na a ga-achọ ya bụ iyi ọha na eze egwu pụọ kpamkpam na Naịjirịa. Maka na ba agbakọ aka ọnụ nyeọma mere ihe enwe ike gbaa ụfụfụ.
1: Onyeisi ala Bola Tinubu ahọpụtala onye na-ahụ maka okwu ego bụ onye okwu nhazi ego doro anya Kunle Elebute. Ọ họpụtara Nwamadị bụ onye isi oche otu bọọdụ ga na-eleba anya maka nhazi nke usoro ọchịchị metụtara n'okwu ego n'aha otu kansil akpọrọ FRCN na mkpirisi bekee. Nhọpụta a bụ nke ewerela ọnọdụ n'akwụkwọ ozi ewepụtara ụnyaahụ bụrụ Tọzdee, ka a kọwara na onye ndụmọdụ pụrụ iche na mgbasa ozi nyere onye isi ala bụ Bayo Onanuga kwupụtara na nke a bụ otu n'ime ihe a ga-eji hazie usoro nke okwu ego nakwa iwulite ọnọdụ nke ime ihe na-enweghị nrụrụ aka nakwa inye ngosi, gụnyekwara ịhụ na e wusiri olileanya ndị na-eji ego eme ntụnye ego ike n'obodo Naịjirịa. Site n'ozi ya, Elebutu ka a kọwara na ọ bụrụla onye na-anọọlanụ na ọkwa ọrụ ihe ruru n'afọ 40 n'ihe metụtara na nhazi nke okwu akụ, bụkwanụ onye a na-ebufela igbe ọrụ n'aka ugbu a. Nwamadị a gbara mbọ n'ozi dị iche iche nke o jere Naịjirịa nakwa ndị nke West Africa, gụnyekwara mba ndị ọzọ n'ihe metụtara n'okwu ego. Gọọmenti etiti kọwara na ha nwere olileanya na idu ndu dịka enyere Nwamadị ọkwa ịbụ onye isi oche otu bọọdụ ahụ, na ọ ga-azụta ihe a tụrụ ya n'ahịa dịka ọ bụkwa onye ga-eme ntụnye n'okwu nwa nke olileanya a na-ekwu okwu ya n'aha otu kansil ahụ, ebe ọ kọwara na ọ ga-arụ ọrụ ya ndị nke tụrụ ya n'ubu ịhụ na e nwere ezigbo nhazi nke nyochagharị ọrụ ndị nke na-aga na obodo Naịjirịa n'ihe metụtara na nhazi nke ngalaba okwu ego nke obodo a.

gọọmenti etiti anọrọla ugbu a na-ewepụta nnọọ ụkpụrụ nke metụtara ugwu ụtụ isi na kwụta ga-esi hazie ihe ka onwe ike dị mma. Ya bụ ụkpụrụ ọhụrụ ugbu a bụ nke ha mere ka a mara na Tọzdee, nke a na-ekwu na ọ bụ onye minista na-ahụ maka akụ na ala anyị bụ onye a na-atụ anya na ọ ga-eme ka ọ pụtakwa ìhè. Ugbu a ọ na-arụtụ aka ma ugwu ụtụ isi o maọbụ ndị na-anakọta ego ngalaba ndị ọzọ, nakwa ndị na-ahụ maka ugwu ụtụ isi ya, ndị na-ahazi otu esi eme ya, ndị isi ụtụkpụ, ndị ọnụ na-eru n'okwu, ka ọ dị ugbu a ha ga-azabata ụkwụ dị ka a na-eme mgbanwe iweta ụkpụrụ ọhụrụ. Gọọmenti gara n'iru kwu na ụzọ a ha si na-eme ihe dị nnọọ ka ụgwọ ọhụrụ bụ nke na-echekwa ihe a dị ka na-egepụta iwu ọhụrụ ga na-achịkwa ugwu ụtụ isi nke ala anyị. Karịsịa nke a na-ekwu na ọ ga-eme ka onye ọbụla mata nnọọ nke kwu na akụ na-emetụtara ugwu ụtụ isi, dịka a na-ekwu na akamụkwuru okwu ndị nke ji n'aka akababidoro otu ebe a ga-elebara anya na ihe metụtara okwu a, pụkwana nke nwere ike ịnọtụkwa nwa lịghịlị nke nta. Onye mmeta na-ahụ maka akụ nakwa nchekwa ya, nchekwa akụnụba ala nabụ Taiwo Oyedele, bụ onye mere ka mara maka nke a oge ọ nọrọ na-ekwu okwu maka okwu ha ji n'aka ihe metụtara ugwu ụtụ isi a, ma na-ekwu na enwere ụkpụrụ nke a mapụtara a ga-eji na-eme ihe nke ga-eme ka ya bụ ụtụ a ga-esi na-eme ihe ugwu ụtụ isi a gaa nnọọ ziriri werere, na-abụghị ibu nke ga-eweta gbalagbala maka na okwu a dị aṅa. Ọ gbakwụnyere na ya bụ ugwu ụtụ isi bụ nke a na-ekwu na ka ọ dị ugbu a na a haziri ya kemgbe eri mmalite nke afọ a, bụkwa n'ọnwa mbụ ka amalitere haji ya ka ọ dị otu ga-adị mma, mana ka ọ dị ugbu a ga-achọ ka ọ nọ n'okpuru iwu nke na-achịkwa ala anyị, bụkwa nke ọ rụtara aka iwu nke mere n'abalị mbụ nke ọnwa mbụ nke afọ a anyị nọ n'ime ya, bụ iwu ọhụrụ ga-enye aka hazigharịa otu esi emetụtara ụtụ isi. Ka ọ dị ugbu a, ụkpụrụ ọhụrụ a ga-eme ka o doo ma nwoke eke ma nwoke afọ anya ka onye ọbụla mara nnọọ otu ọ ga-esi na-arụ ọrụ. Mana okwu bụ na atụgharịwala okwu egwu na emetụtara ugwu ụtụ isi nke ụmụafọ Naijiria.

akwadola ego karịrị ijeri naira 80 na ọma atọ bụkwa nke a na-ekwu ugbu a na a ga-eji ya chụọ ya bụ ide mmiri gba ala Naịjirịa gburugburu. Ya bụ mwepụta ego a bụkwa nke NEC gara n'iru ị na-akwado ka a na-ekwu na ọ bụ onye bụ okwu a n'isi bụ osote onye isi ala bụ Kashim Shesima bụkwa n'isi oche ọgbakọ ahụ gara n'iru ị na-ekwu na ọ dị ugbu a na o ji aka abụọ na-akwado okwu ahụ. A hụtara nke a n'oge ha nwụrụ ọgbakọ a n'isi obodo ala bụ Abuja na Tọzdee. Oge ọ nọrọ na-agwa ndị otu ya okwu n'ọgbakọ ahụ ha nwere, ọ gara ya bụ onye gọvanọ nke Cross River bụ Basi otu gara n'iru ị na-ekwu na ihe karịkwara ego ruru ijeri 166 bụ nnọọ nke amapụtabụ na mbụ a ga-eji tinye na akpa ego eji ahụ na a ga-eji chụọ ya bụ ide mmiri a mana ka ọ dị ugbu a

God you buy na state ogun and emeka mata na government state yahu enyela nna ntuziaka nyere ulo akwụkwọ nile manke government nwe manke onye ka ha ga nile ugbu a ikwusi mmemme na emewo ma ulo akwụkwọ mechie mabuka na nka na eme ọbụrụ na afọ emechie God you buy ha na ekwu ma na ebebubo na nka bu iburu ibu na anyi anu bukwasa nne na nna bukwa na nke na daba ka daba ntuziaka aka ahụ nọ n'akwụkwọ ozi bụkwa nke na-agbara gburugburu ugbu a onye mesịrị ahụ maka agụmakwụkwọ nakwa nka na ọzọ tinyere aka na ya nakwa onye isi agụmakwụkwọ nyere ụlọ akwụkwọ AA Bisiri ka a na-ekwu ugbu a na o tinyere aka ahụ tinyekwara nke ahụ kwara bụkwa nke akwụkwọ akụkọ Premium Times Nigeria mere ka mara n'ịga n'ihu ugbu a na-arụta aka na-ekwu na ozi ahụ bụ nke emere ka o hie odo na abalị 17 nke ọnwa nọ n'ime ya ma zipụkwa ya gaa na ngalaba ụlọ akwụkwọ niile ma nke gọọmenti nwe ma nke onwe onye na steeti ahụ ma na-enye iwu n'aka ọkụ ọkụ na-ekwuo na ọ ga-adị mma ka ha nwee ike ya ntị maka na onye ọbụla jidere dara iwu ahụ ga-ata ụgba ọzụrụ ha n'ahịa. Ọdụba minista na-enye ntụziaka na-agwa ndị na-ahụ maka ụlọ akwụkwọ ahụ ka ha biko mee ka o doo onye ọbụla na karịsịa ka ha zipụ ozi a doro n'aka nne na nna bụ ndị ebere ibu anụ dị otu a ka ha nụka koro ndị sokpotokpo aka ka ha nkwa ike mara na onye ọbụla dara iwu ga-abụ onye gịrị ntaramahụhụ kwesịrị ekwesị. Ka ọdụ igbo etinyekwala mgbochi iwu a bụ kana atụkwa otu iwu a n'ebe dị ka Benue, Ondo, Osun nakwa Imo bụ ebe gọọmenti steeti ndị a na-ekwuola ya hoo ha na ha achọghị ka e nwee ya bụ mmemme a ga na-eme ụka ga na-eme ọ bụrụ na emechala akwụkwọ mgbe ọbụla akwabi mmemme ma praịmarị o nakwa sekọndịrị karịsịa na nke a bụ ibu dị arọ ka a na-ebukwasa ndị nne na nna.

Otu Indigenous People of Biafra IPOB akwụsịla atụmatụ inye ọkwa ọrụ nke idu ndu nke otu ahụ ugbu a n'ihe metụtara nụ ndị ga-eleba anya maka nhazi dịka onye direktọ nke ụlọ ọrụ Radio Biafra nakwa ihe ndị ọzọ bụ nke ahụtara bụkwanụ nke onye n'ọrụ n'isi ya bụrụ Nnamdi Kanu. Ha gara n'iru ugbu a ịkwụsịta atụmatụ ịhọpụta ndị isi ga-elebara anya maka otu a ka nke a nọrọgodi ọdụ ugbu a. N'akwụkwọ ozi ewepụtara onye ahụ bụrụ Tọzdee n'ihe metụtara n'okwu nhazi nke ndị isi na steeti, Maazị Chikadibia Edozie bụ onye ndu kọwapụtara sị na akwụsịrị atụmatụ a maka ọnọdụ nke nchekwa na ihe ndị ọzọ nke ha nọ n'ime ya ugbu a. Edozie mgbakwunyere sị na mkpebi a na-abịa ka e were ya kpuchite ndị otu nke IPOB na mba ụwa gbaa gburugburu, karịchasịa na obodo nke Biafra. O Johera kwuo maka ọnọdụ nke nchekwa bụkwanụ nke ha na-agaghị achọ ka ha metọọ ihe metụtara iwu ya na ihe metụtakwara n'ọnọdụ gbatagbata. Site n'ozi ya, ọ kọwara sị na nhazi nke usoro idu ndu na steeti bụ mkpebi nke ha nwere iji hụ na agaghị enwe ihe ga-anya aja na garị n'okwu na-ekwesịghị ekwesị nke ọnọdụ nchekwa bụ nke nwere ike ibute ọnọdụ nwụchi ndị otu ha nakwa inye ha ntaramahụhụ, gụnyekwara ọnọdụ ọnwụ nyere ndị ntorobịa nke ya bụ Biafra.

Otu nchekwa NSCDC na Mkpirisi Bekee nke steeti Abia anọrọla ugbu a na-emesi ndị otu nchekwa nke onwe onye bụ PGCS na Mkpirisi Bekee OPK ka ha nwee ike gbaa mbọ hụ na a ga-enwe ndị a na-eme ndebanye aha otu kwesịrị ekwesị na nke a bụ iji mee ka ihe niile na-aga otu kwesịrị ịdị. Ọ gara n'iru na-ezipụ ozi ma na-ekwu na ya bụ otu nchekwa dịgasị iche iche onye ọnụ na-eru n'okwu na otu a bụ CC Chukwu Emeka N Ọdịmba KSMJP bụ ndị nyere ntụziaka oge a na-anabata ndị sokotokpo na steeti Abia na otu NDC bụkwa na nke a na-ekwu ndị na-ahụ maka ndebanye aha nakwa ịhụ na ihe na-agazi agazi nke onyeisi oche ya bụ Maazị Ndubuisi ha na-achọ na ya bụ isi ụlọ ọrụ ha nọ n'obodo Ụmụahịa. Kọmandat Ọdịmba bụ onye kọwara ya bụ mmepụta ụkpụrụ ọhụrụ na bụkwa na nke a na-agwa ndị nwere nchekwa nke onwe onye na nke a bụ iji hụ na ha ga-enwe nchekwa baghara n'ime ime obodo bụkwa na ebumnobi gọọmenti etiti iji hụ na a ga-akwalite nchekwa ma hụ na a ga-egbochi ya bụ mpụ na arụ bụ nke na-efegharị n'ala Naịjirịa taa. Ọ ga na-erekọwa na ya bụ otu NSCDC n'ugbu a na-abụ ndị na-achọ ka ọ bụrụ na ndị ọbụla ga-enwe nchekwa nke onwe onye nwakwụ kwụsịrị ekwesị ha ga-abụkwa ndị a ga na-enye enyo na-elebara anya iji mara ma ha na-enweta ọzụzụ ma na-enyegharịkwa ọzụzụ kwesịrị ekwesị ma ha na-ewerete ụkwụ ma na-ahapụkwa ndị ha kwesịrị ịhapụ karịsịkwa iji akwụkwọ nke iwu ala anyị kwadoro bụ nke ga-enye ha ikikere bụ ndị ga-abụ ndị nchekwa. Ọ gara n'iru na-agwa ya bụ ndị nchekwa nke onwe onye na ha ga-abụ ndị ga-arụsi ọrụ ike ịhụkwa na ha na ndị nchekwa nke gọọmenti nwe ga na-arụkọta ọrụ ọnụ na nke a bụ iji hụ na ihe na-agazi agazi. Ọ gara n'iru ugbu a ị na-ekwu mkpa ọ dị izipụ ndị dị otu a n'ụlọ ụlọ akwụkwọ ebe obibi nakwa ebe a na-enwe mmemme ebe a na-aga ụka tinyekwara ebe ndị ọzọ bụ ebe a na-ahụta ndị mmadụ n'igwe ka ha nwee ike unu onwe ha ebe ahụ ma were mekwa ihe bara uru iji hụ na ha ga na-elefuta ọbụla ha ihe na-adịghị mma. O mesịrị ndị obi ike ka ha nwee ike lekwasị anya karịsịa n'ebe ụlọ akwụkwọ nọ na nke a bụ ọrụ ha. Ọtụkwa bụ na ha ga na-eleba anya ọ bụ na ha hụ ihe a dị aga ọ ga-adị mma ka ha zipụ ozi ma mee ka ndị nọ n'ubu ha mara ma nwekwa ike ịzaghachi n'aka ọkụ ọkụ. Na mbụ otu ALPSPN na Mkpirisi Bekee onye isi ya bụ Maazị Ndubuisi ha na-achọ nọrọ nnọọ na-ekwu maka ya bụ ụfọdụ ndị nchekwa nke onwe onye a na-ahụ ugbu a na-akwụwarị okwu na ndị a ụfọdụ ime abụka ndị nke ndị nwe akwụkwọ kwesịrị ekwesị bụkwa na akwụkwọ nke iwu kwadoro ga-enye ihe ikikere bụ ndị ga na-arụ ọrụ otu dị mma. Ọ kọrọ ha dịka ndị adịgboro ụzọ ma na-ekwu na nke a bụkwa ihe ịma aka ugbu a nyekwere ha onwe ha. Ọ rụtụkwara aka ya bụ ụfọdụ ndị bụ ndị na-egbu oge n'ọgbakọ ha nwere ma na-ekwu na a na-egbu oge bụ ndị na-egbu oge n'iwepụta ego ga-enyere ha aka iji n'ọrụ otu kwesịrị ekwesị ma na-ekwu na ọ ga-adị mma ka otu NSCDC ugbu a gbasịkwụ n'ala ike ma hụ na a ga-ahụ na ngalaba ndị a ga-abụta nke a ga-eme ka ha na-arụ ọrụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Na nzaghachi onye kọmandant Ọdịmba mesịrị otu a obi ike ma na-agwa ndịchekwa ndị ọzọ na ka ọ dị ugbu a na ha zapụrụ ụkwụ iji hụ na ha ga-eji asụsa ma nkọrọnkọrọ kọpụ ndị niile bụ ndị na-eme ihe n'ụzọ iwu na-akwado nakwa ndị na-ejighị akwụkwọ kwesịrị ekwesị bụ ndị nchekwa nke onwe onye. Ọ gara n'iru na-akpọghachi oku ugbu a na-ekwu na ọ ga-adị mma gbasị taba gburugburu ka otu NSCDC gbakọọ aka ọnụ hụ na ndị nakwa ndị isi okotokpo na steeti Abia hụ na ndị ọbụla bụ ndị nchekwa nke onwe onye na-ejighị akwụkwọ kwesịrị ekwesị ma ọ na-ejikwa n'akụrụngwa ndị kwesịrị ekwesị na ndị dị otu ugbu a bụ ndị a ga-ele otu a fopụ ha ka ịrụ. Ị ka na-ege ntị n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Wolves 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị waa gị ọ bụrụ na enwetụ mmeri achịta azụ anyị ga-ewetara akwa ndị nke fara afọ biko onye ọma m hapụ ya na Wolves.

0: N'akụkọ egwuregwu mba South Africa ka a na-ekwu ugbu a na ha ọtụtụla onwe ha dịka ha gbara onye lawa ha na ndị otu ha gbara ya bụ bọọlụ, ha na ndị Czech Republic bụ nke ha gbara na nso nso a. Ka ọ dị ugbu a na-ekwu na ndị otu ha bụ ndị megharịrị n'ọkwụ mgbakabara nkeji isii, ebe Michael Sadilek bụ onye dere nnọọ ohere ahụ ma bụrụ ọkpụ goolu nye. Ka ọ dị mba South Africa bụ ndị a na-ekwu mgbe o jiri nkeji 83 gafee Tebogo Mokena bụya bụ onye zọpụrụ ụkwụ ma nyeghachikwa bọọlụ ahụ. Ka ọ dị ugbu a ọ bụ onye lawa nke anịkobegana kpọmkwem ndị o ruru ịmabute ya bụ mmeri. Ọ bụ na akụkọ egwuregwu ahụ gbuo aka na ịgazochi nke taa ya kpọọ ogoji akụkọ tupu anyị apịachi kpamkpam nke ga-achịkwa isiokwu ndị ahụ bụ nne kegbara kpoo. Na mbụ anyị mere ka ịmata na ọchịchị ugbu a nakwa gọọmenti steeti enweela mgbakọ aka ọnụ iji hụ na a ga-achụ adịghị ezi nchekwa bụ nke na-eyi ala Naịjirịa egwu. Otu na-eke ugbu a eruola aka abụọ kwado ya bụ iwepụta ego rukwara ijeri naira na asatọ na ọma atọ bụ nke a na-ekwu na a ga-eji ya nọ chụọ ide mmiri bụ nke nwere ike inye anyị nsogbu n'afọ a. Otu nchekwa NSCDC nke steeti Abia anọọla ugbu a na-agbasikwu na ike ịhụ na a ga-enwekwu nchekwa bụ kpo ma nke onwe onye ma nke gọọmenti nwee karịsịa ụlọ akwụkwọ na kebe ọbụla enwere ezumezu. Anyị na-eji obi ụtọ na-asị Debra Odiba imeela maka izibata akụkọ ndị a n'asụsụ Bekee ebe
1: Clinton Obidaya
0: nakwa mụ onwe m bụ Chidimma mere gịnị tụwara ma gụpụtara akụkọ ndị a n'asụsụ Igbo mana sị Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ya mara unu mma.

0: mona kori babu ngana ne ba mona ezidim na radio
1: Clinton Obidaya asim ginde wozokwa ebola chi ya gaziri gine babuli sitere na ekente na mbe ututu anya batala na banki bazo nke oge ndi bo nketa wanyi Istanbul kedu ki mekwara na
0: ma ze me na tin sa doin
1: ebe o de pa boiling
0: o de boiling
1: eche moyo de
0: o boile wala o o boile wala
1: biko kanyi hapo wanu nke boiling na ogaga adili no boiling
0: anyi chere
1: Oh, him cheer. Nde wo ya gaziri gi.
0: Ema ta
1: wonu buchizo. Nwanne m nwoke nke m tọtara na-eme emume ncheta ọmụmụ ya taa. Ana m agụrụ ya ọfọ ogologo ndụ. Ogologo anyị si ike ya bụ Horatio Obidaya.
0: Ọwụghị otu esi akpọ ya.
1: Ema ha bịara ịpụ ụka na ụlọ akwụkwọ hapụwa. Horatio Obidaya, asị m gị emume ncheta ọmụmụ ma nyere gị ogologo ndụ na ogologo ahịsi ike. Ihe ọbụla bụ ego ga na-abịa n'akpa gị wotowoto ya na-aga aga. Olise Benigwe ga na-edu gị ije, na-edulata gị, ọ ga na-echebe gị, ọ ga na-ekpuchite gị. Ihe ọbụla bụ ihe ọma ga na-abịa n'ụzọ gị. Ka ara bụ ihe ọjọọ niile ka Olise Benigwe kwapụrụ gị ya n'ụzọ. Dịka ịdị ndụ hụ afọ na ihe omume ncheta ọmụmụ gị nke afọ a, ị ga-adịkwa ndụ hụ nke afọ na-abịa abịa.
0: Ise
1: anyị na-asị ka ọ gaziere gị. Ndewo. Agọziele gị nụ.
0: Ndewo. My in-law ya wụ ọgọ ọgọbuchi
1: onye. Ọgọbuchi onye. Ọwụ obere ọgọ.
0: Ndewo. Eziokwu. Nga bona mbeka bia tratu nwati cha maka na oge ijile ma like maka mama za
1: ugala ke wudi ya chicha nga
0: wonga ne di hina ara le kitwe ke ndo cha ba ka na ebe ka je ndo che menno iga menno ebe
1: okay ka ke bi doga di na ni
0: ke ndo absolutely ka bi doga di eba
1: nso ba de
0: aha semo ono be ke ndo cha nyam ke ndi bu ka ngwara aka abo pia ya nemile ke ndo cha fu hin ndo cha ujila cha work Nyawala wiye siwara wuko nyocha jila woko.
1: Jila woko. Manisi okwa North Carolina.
0: Ke ngune chimeshi yohuru men.
1: Nso badige.
0: Aha.
1: Anga na kwe.
0: Chineke anga na kwe.
1: Aha.
0: Maze wana mu iganista kwa maano se mjike wenu.
1: Awezo taragi anu wumpa wubu ya kwa wu. Anyika wu ichanyi na aga.
0: Ije wakiga wakiga anu. Mwemesi na mana aga.
1: Anu nkeje shupu ufe wanyi Istanbul.
0: Tawo Friday. Ole di he wan ni gbon kwai ko wache di. Ehe mra di me wache di.
1: Tawo
0: Friday. Omu woko ni le mara. Hala eji enye mu ni he gosi. Were ke zuta he he e wungu chi zu.
1: Ha ya wungu chi zu. Ele go zuta.
0: Ni nem gane me go. Me were zuta. Amite mi no feta.
1: Akwai sene ga bumba ma we
0: si okwe. Aha. Ita ka bumba ma anwe shi. We futa ego
1: nyem. Oh, ihe agwuchali ege me ka nwe puta.
0: Ego
1: ugbo. Ma o nwere ihe ọzọ m na-ara achọ iweta, ọ bụ na m chetara mgba m. O nwere ihe ọzọ m na-ara achọ iwebata n'ụlọ. Ugbu a ka m chetara na ị chọrọ ịkpụ mgba m gwanụ ka m hapụ ihe ahụ were zie anụ. M nwetazie anụ
0: anyị. Maazị, ihe na-ekwu ụgwọ. Okwu ugbu a, ebe ugbu a rụkwa ụgwọ na ọ maka na nna gị ịkpụ mgba mere ị ga-eji.
1: Ewepụta ego anụ. Agwụchala ihe m ga-eji ewepụta ego anụ. Ọ gwanụ gịnị, ị makwanụ ihe m na na-achị wete taa anyị ga-eshi n'ụlọ?
0: Alụchaala m.
1: Ị maghị ihe ọ wụwa sị na ị maara ihe ọ ị gara ekwete.
0: Nwoke ọbụla na-ezuru nwunye ya ihe, ana m enye onye
1: enyo. A chọrọ m ime gị sọpraịz.
0: Sọpị anya azụ.
1: Na sọpị anya azụ, ọ bụrụ ndị
0: bekee. Mgbanụ iji tuketuke aga ka iji ụkwụ aga, lee ka iji aga ka mmepere gị ọnụ ọma.
1: Eji m tuketuke m aga oo.
0: Ana m enye m sị gị ifuru m. Ga ewere mgbe ozu n'ala ka mmanya were ụkwụ m gawa.
1: Mba o, aga m ebupụtụ gị n'isi njikwa ụzọ
0: bụ ụzọ. Ibupụtụ m.
1: Mbupụtụ n'oge gị were
0: ụkwụ. Onye ọbụla nwere di nwere spare, ya bụ inwere di, inwere onye bụ spare, ọwụkwa di mmadụ.
1: Onye chara achara.
0: Ọ ga adị mma fọ Maazị, maka kwụ chara achara mmadụ. Nna Maazị na-ekwu, Maazị sọ. Aya vụrụ m na tuketuke ya.
1: M ruo n'ebe m na ị ga-eso m aga, ọ kwa gawa nke gị
0: Ndị na-alụ di welie n'aka elu.
1: Ndị na-alụ di welie n'aka
0: elu. Unu weliere onye nwaanyị aka
1: elu. Ke weliela aka elu.
0: So gbaa dị gị, ngwanụ gawala m taa dede sa. Mmadụ achọka mmadụ ịvata m shamsham sam ịmara ọlịa.
1: Eziokwu, alụmalụ nke anyị ọ hụkwa ka ele ọtọ ụtọ.
0: Onye gwara gị?
1: Ọtọ ụtọ.
0: Onye gwara gị?
1: Ikpe gị m ekpochitere
0: gị. Maazị mpụta na akwụkwọ ntatụ n'ọnwa akara kwe.
1: Tatụnụ m akara eziokwu, taa akara.
0: Onye m ji hụ gị
1: n'anya. Mana ekwela ka oke mmanụ nọrọ gị n'ahụ.
0: Ha fụwa, nwedị ihe ọ ga-ime m.
1: maka akomu
0: adesa adesa
1: maka akomu
0: adesa
1: babia nyingawa biko na ogagala
0: wala mu ite muna gene emeje adem ma palele ma bomu bomu mjia guys ba kama ne zidim na radio kana egwu nu nke beziokwu eh men atin sa do yin ni zaba ka ke kizuka aka ka bari hu ke pe na ka yaka mana ko sila do gi wonye owa nye ngbati ka shin nga ike o ka ka shin nga ike asim ma pali afa mu chawo zamo Omo na mechi ishi na ozo njiko brazi.

Adema onya mama palie ije chetakwa na kapu na Rose 101.9 abaka ije cherante gena mbe ototo adege ubua Jika mbuliri ije mo amalitere mponkwe mgawa na state Adamawa kama na nkena afyo na state Adamawa Kamna gao anasemo Clinton bia ama o siagini mere Asime hunumu kane babara firi ano na sato Na mchiri ubua makana ole rotu watakere Jiri mwayo raba mwata ni mulo mwata barafiri na ato ni mulo ya kaya na ya buwa mwike hie ni manya sa uwo jana akoromo utiha sirime siya mwoke nka ime kuinhe mwoka ime kuinhe ya buna mwoka po baramwata kira barafiri na ato Ni mulo nko ebobi ya noreba hu nakwaso nwatakiri ahi ikonike nsogbu uwa melecha ihe anya lechi ihe anya masi ya ndi uwe oji okwunu ji ya ha sime une ji ya ha sime ya masi ji si enu ike mesite ebe hu lekwem na Niger ndi uwe oji anwuchela mmadu abuo maka ndi asi neguru na suleja ma meruo kwa mmadụ asaa ndị ọzọ ahụ ha napụtakwara ihe ndị ezuru n'ohi si ya ndị uwe ojii unu mere nke ọma ndị uwe ojii unu mere nke ọma lee ka m kwụra ha aka kpam ebe ehi pụtawa ma agawa na steeti Kwara ka m ga mara nke na-akwanụ ndị uwe ojii kwa sị m Clinton bịa ama ebe ma bịa ruo ha sị m na ha amụchiela ugbu a ndị na-achịgara ndị otu ọlụgbalaga akụrụngwa ọgụ dị iche iche si ya ndị uwe ojii unu mere nke ọma nwanne m ahapụ ebe ahụ ole m na otu steeti bụ nke nwụbara kpọmkwem agawara m ugbu a n'ụlọ akwụkwọ mahadum ka mara nke na-afịọnụ leekwa onwe akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ olabisi ọnọbanjọ bụ ụlọ akwụkwọ OOU ka a kpọrọ aha ya timi nwatakịrị nwoke ahụ ugbu a si na agbagbuole ya o ndị ohi bịara na ebe obibi ya n'ụbọchị Tọzdee na-ezu ohi nkwata nkwa na-ezu zuzuzu n'ohi ha na-ezu ụmụ akwụkwọ ohi amanụghị m ohi emerenụ ya nwazi iji bụrụ onye agbagburu agbagbu a sị na ọ bụ ọnụ ụlọ asaa ka ndị a bụ n'obi bịa njem a gụnyekwara nke onye nke agbagburu agbagbu esi ebe ihu bere yi lọtawa maka na nke bụ akụkọ na-agbawa obi nwe diri akwụkwọ ndị ohi agbagbuo ya ebe ha bịara izu ohi n'ụlọ ya maisite ebe ihu gawa na Bini gịnị na afịọ asị m n'ezie na ndị uwe ojii nwuchikwere ndị tọrọla otu nwaanyị bụ onye ahịa n'otu aka ahụ ndị uwe ojii gara n'ihu ile ngwa ọgụ nke ụfọdụ n'ime ha ji kụpụ n'ahụ ha onye du ha bi ije ha nwụchiri otu nwoke bụ onye gbara afọ iri atọ na abụọ bụ Marvelous Isaac masị ha unu mere nke ọma maka ile nwaanyị na-ere ogo n'ahịa tọrọ ise nwaanyị rego ogo ojikwana aga eweta ego ikunu jidesie na nwoke aka ike ha ejidesiekwanụ ya aka ike mesite ebe ehi si mba mba o nwere ebe ọzọ m chọrọ ịgarute n'otu aka ahụ ndị uwe ojii kpọ mmadụ iri na atọ na-agagharị si ndị uwe ojii gịnị na-ebe ha si na ndị awụ ndị ntọ ndị otu nzuzo na ndị gburu ndị mmadụ na ndị na-ezu ohi ka m sịrị ha ndị uwe ojii jidesienụ ha ike ma pụtawa gawa na steeti Adamawakwa ọzọ si na ndị uwe ojii anwụchiekwala o ndị aka ha dị maka ịtọrọ ụmụnne atọ na steeti Adamawa nke ha bịa meme otu ọwụ n'ahụ e were ihe m ji bie ha n'isi ya dakoyi lekwe m na Kano ndị uwe ojii a na-akọrọ m na ha amalitela ime nnyocha maka ọnwụ otu nwatakịrị bụ nwa akwụkwọ gbara afọ iri na atọ a sị na ọ nwụrụ na steeti Kano na-esi ebe ehu fụtawa ihe mbambambambamba kedu ka ihe a ga-eji dị otu a ndị uwe ojii biko unu nyochanụ ihe a nke ọma ha sị m na ha ga-eme otu a lekwe m oo na Yola ụlọ ikpe nọ na Yola na-agwa m na ha na-eleba anya maka ikpe metụtara ụmụntakịrị ma jụwa ụmụntakịrị ndị a ha emere gịnị a sị na ha gara zuo ohi igwe na-enye ọkụ ya bụ igwe jenareto n'ụlọ ụka alakụba ya bụ na ha gara mọks zuo igwe na-enye ọkụ ndị eji eme alakụba na
ya eu chineke mdi unezu marala lekwe mesite behi febo gawazie na state plateau kamga aparati him dore behi asem na ndi otu olo balaga wakpola ndi negu ihe na ala ma gbuo ndi ntorobia mmadu ise lekwe m kam sebe hu zubo zubo bapota ya mbam bam bam bam bam ihe nke awudi him choro ino anu ebe awo mesebe hu fota asem na ndi oru agha na ha na putala ugbu a ndị atọrọla atọrọ mmadụ anọ dịka ha sowere sowere sowe sowe nzọm iji ụkwụ nke ndị otu ọlụọgbalaga nwụchie ndị onye nke kpọrọ kachala anwụchiri ya o na nwezde na steeti kasina masị ha na unu mere nke ọma o ekwe m na-edo ka m gaa mara nke ga-edo ebe erute na edo asị m na ndị uwe ojii amụchiekwala mmadụ abụọ ihe ọbụla sị ndị uwe ojii unu na-agbalịkwa o maka ndị chọrọ ịla akụrụngwa gọọmenti n'ihi steeti Edo si ha ji sienu ha ike ha sị m na ha ga-eme otu ahụ.

0: akpọpụla ya ụlọ ikpe dịka ndị uwe ojii na steeti Ondo nwụchiri nwaanyị ya masị nwaanyị omere gịnị a sị na nwaanyị vu mma lee di ya wakpuo were mma merụọ di ya ahụ n'aka aka nke aka ekpe ya onye DSP ndị uwe ojii bụ Abayomi Jimo sịrị m na ihe a mere eme na ihe a mere mgbe o ji ọkara gaa elekere abụọ nke isi isi ụtụtụ na abalị abụọ nke ọnwa Juun masị nwaanyị ike na ịkakwara obi ọ dị ka igbuturu anụ mbụ nke ijizi mmalezie dị gị na-awakpo ojiri aṅa mee nwaanyị leketa m anya na-ekwusi dịka nkịta na-akpara unu hafụ wa nwaanyị a na-eme ihe ugbo nwere nkịta m na-eshi ebe ehi bụ awa o na agawa na kaduna ndị uwe ojii anwụchiela mmadụ 29 ndị m chere ma ọkwanụ ndị chọrọ inwe nnọkọ aga ka m sonyere ha ama m na ọ bụ ndị anwụchiri anwụchi edịrị chineke maka ịnafụta m o maka na ebe ọbụla a na-akụ mkpomkpomkpo esi osikapa heo chineke m ndị uwe ojii asị m na ndị a bụ ndị na-eji egbe eri na ha zuru ụgbọala ndị mmadụ ohi na kaduna ya unu jichienu ha anwụchiela ụmụnta ụmụ nwoke atọ ndị si na ha bụ ndị Sheila Boys na-ezu ekwentị ndị mmadụ n'ohi ha agaghị aga ọkụ masị ha jidesienu ha ike ndị a na-ezu ekwentị ndị mmadụ n'ohi jidesienu ha ike o anwụchiela otu nwoke na steeti Ogun nakwa nwa ya nwanyị gụnyere nwa nwa ya kpọrọ ha gawa ụlọ ikpe maka na ndị a na-ebugharị onwe ha dịka ndị otu ọlụ ọgbalaga dị na ụwa na-adị otu e ka unu na-ebugharị onwe unu dịka ndị otu ọlụ ọgbalaga asị m ee na ọwụ ihe ndị a na-eme ya mere n'ọnwa Juun na abalị 12 nke afọ anyị nọ n'ime ya n'elekere 10 nke ụtụtụ asị na ndị a bịara na-eyi otu nwaanyị egwu dịka ha bụzi ndị otu ọlụ ọgbalaga na nwaanyị a ga-ahụkwa na ha ga-ememinakwa nwaanyị na nke emekwe nwaanyị asị mba mba o agaghị m anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọba biko unu bịa lere ihe m na-ahụ o anwụchiela ndị ugbu a mụta ka m ji gaa ije agacha lọtaghachi n'udo ndị nwunye m ya bịa ama o ka anyị mara na otu anyị ga-esi mee nke taa agụnotu nke a mmiri na-eji eme onye na-eme gị ihe ngwa ngwa eziokwu ya mmiri nwere ike mee gị ịga ahịa bụrụzie mgba na ọgụ ma malite ugbu a gaa ahịa zụta ihe ndị a ka m nyere ya aka tupu na-emewe ihe ndị nke m kwesịrị ime ka m ji gachaa ije abịa lọtaghachi n'udo ekele dịrị Olise maka idu anyị ije gaa n'udo lọta n'udo nwanne ọ dịkwa gị mfe maọlị maọlị nwaanyị Istanbul ahụla m na ịbụ na minista a na-akụ ngwọrị n'ọnụ ịkwafuola ihe a nsogbu adịghị mba ekwuola ewu na-ekwuola ya halo
1: Maazị Clinton ụtụtụ ọma
0: ụtụtụ ọma papa ukwu ndewo
1: ugemo ngala nọn
2: ya mara gị mebe ọla chidede
1: maazị zụpati shadi n'otikpe mara eziokwu
0: oriri aka azụ gaa n'ihu
1: ebe ihe niile nọ gara tude ebe ọ wutechara nwụ nwaanyị ahụ jidere nwatakịrị mmadụ gbukasịa ya ahụ merụ kasịchaa ya ahụ
2: were ọkụtakasịa ya ahụ
1: ejidego ya and eche na ekpele ya ikpe kwukwere ha
0: ga-ekpebeghị ikpe o
2: aka ji eji ya na-arịọ ka na ka hapụ ya sị gị n'unu nwụchie ya leta bi gubad gaje nga
1: ọlehi ha na-ahara ya
2: ama m
1: atrọl nke mere na Anambra steeti ọgbanye nke ahụ na je anara 10 years imprisonment so onye nke na-akwesịkwa na-ekwu ihe okwu tana ọtọ gị ibe ya wụrụ ịhụ nwaanyị ahụ na-ebugara ndị ọlụ ọgbalaga nri na mgba agha na mgba egbe n'ihe niile
2: nwaanyị
1: ahụ ekwesịdị okwesịdị adị nwudere nye ifloindeya igosi anyị na aha nge alịa mana ihe ndị niile na a na-anụ ya na dum anyị agaghị amajikwa ma egburu ya egbu ahara ya aha ma gịnị ụzọ gịnị anyị amagwara na ike si n'elu nwekwara ike ibi ugbu a na nye ọda ka ereizie nwaanyị ahụ na ọwụ ereizie ye nke dị otu a ma nke dị ọzọ eme nwaanyị ereizie nwaanyị ahụ mana o kwesịgbe esi enwudo ya ozugbo nje emimila ya mana nke ha agaana o dere ụlọ.

0: Awo na mere anya ka nkita o nwere otu anya chi me dika nkita na akpa abira
1: ya ji anya kpari oka
0: nkita na akpa abira ya ka
2: papera gen kata afa ya
1: o ji anya kpari mazi oka mazi aghalam
0: iza baka nkita m gatalan so mazi ga
2: ya gatalan so ya anya abo igara ga kire da ye mie gi ya kankita
1: o
0: Wanyi jimma wanyi jimma buodi e buro di ya ho ozi mu
2: gi na ko ga gi go gi tirem de ko na na ko onya ga kwarala mi ja gwo
1: ije ji gi za ga de ma de wo ma mi o ma
0: go ya ma de wo
2: mara na go zi ure ke sher mo no mi ngu chi zo
1: amen amen
0: bana wo ma ke bua na akuru
1: Maazị mba onwe na ihe kpọrọ gị aha kama
0: ọsịmịsị
1: ụgbọ na nwere nwaanyị ọhụrụ na-ele gị anya ebe gara izu agba aka
0: otu a ka nwaanyị chi lewe m kakaka onye tara ji ya
1: nwaanyị
0: ihe ị na-eme otu ọkwado gị na eme ebie ihe n'isi ya dakọ ime shibe mfọ a
1: alo
3: maazị krenchi na ogebe ụtụtụ ọma
1: wụ ya mara gị mmebe ọla chi onye ka anya na ya nọ
3: onile ejefichara na
0: ozioma
3: obioma
0: ozioma le ebe ke gara ị gaghara ebe ole onye mụrụ nwa iji aga ọmụgwọ ọ nwunye gị ka ọ wụ nwanne nwunye gị ị chọọ ka m bịa ma nzu bekee
1: ọ mara iwu onye nkọlọ gaa n'ihu ozi
0: mgbe gaa n'ihu
3: nsi ka nghọta kelu nlo n'obi lao
0: ebaliala
1: ndewo mara gị mma ya mara
0: gị
1: maza ghọta m nke ozi makpọrọ ke makpọrọ gị na-akụ aka na-akụ aka lee ihe na-akụ aka mepele ụlọ ụka
0: o teela oruola abalị ole ugbu a anyị nwetara olu ozioma
1: ka o nwere ihe ọzọ iji staịlị na-agwa ya maazị ndị ọkụkọ nkịtị ị gara
4: I'm with him now. That is a bit
0: of a good news. Good news.
4: Hello.
5: The only beautiful.
4: Hi, my own elder. I come back. Lendiana, I come back. I become my elder.
0: Elder name is Ogugu.
4: Elder without end.
0: Elder, elder, elder.
5: The prince of Enyimba Empire.
0: Absolutely.
4: Ozino
0: na WhatsApp anyị ikuku bịara kpachigide ozi
4: hewu ọtụtụ ihe ọjọọ mere nwaanyị ahụ ewu ọtụtụ nwaanyị ahụ ji ọkụ ada obere nwa ya na ya nọ o mere ihe ọjọọ tụfi akwa ke ihe ọ nọrọ n'eche na mbụ na mbụ o kwesịrị ka atụọ ya ngangarizi ngwara ahụ ndị ọkpọtọrọkpọ chụtụọ ya n'ọnụ nke a si n'aka ambassador Genevieve Chazalam Titere Immaculate.
0: Ambassador Ibem Ndewo.
4: Ndewo. Ngwa na Maazị Kele Ohaneze maka na aghọla egwuola. Kwapụ.
0: Ọ dị mma, imeela maka isonyere anyị n'oge mgbasa ozi nke taa, karịchasịa n'oge ndị Igbo, n'ihi na n'oge na-adịghị anya egwu ga na-akụrụ gị bụ mgbe DJ Spicy Clef ga-abata n'ọgbọ na-etiri gị egwu. Ana m agụrụ gị ọfọ ogologo ndụ ogologo ahụ isi ike sị na ihe ọbụla bụ nke gị na ọ ga-erute gị aka ọ bụ nke nyere mmadụ nyedu onye ahụ ga-eweta ya nso n'ọnụ ụzọ ama gị n'agbanyeghị na ụfọdụ na-eri oke nyere nyedu n'ụzọ oke nke ruru gị mmadụ agaghị eri n'ahụ gị ya mana erila oke onye ọzọ chọwa ka nke gị bịa iri ya nke onye ọzọ eri nke gị ma onwe onye iriri nke ya mmadụ a na-achọ iri oke gị obi n'igwe nke atọ ga-agbatara gị ya dị ka ụgwọ ma si iru ebe ihe ọma mere mee gị ga-akụ aka ị gaghị ete egwu ị gaghị aṅụ ọṅụ ofu ihe dị mkpa ka ị ghara ime ihe ahụ ọ bụ gịnị emikwala ọnụ maka na ihe ọma na-efe efe ihe ọjọọ na-efe efe Clinton Obidaya anwala m ka m ga-eli ihe m shiwara n'ọkụ ndewonu
4: ndewo aka mkpọrọ amaghị mmadụ gị na-epechi dị mma aka uge bengala afọ mmezinarat nwaanyị istanbul ikodia wọld waid zangadia zatụm bikonu n'izuụka ọzọ ka anyị merụbe ya onye ahụrụ taa ka ahụ echi igbo mụrụ nze mụọ ọzọ mma mmanụ.